Agus vani jo Janpur FM megahertz zale khat point le pan hongki pongkhia ahi tu jingkal ihun se za ding dan pon na inei ding jingkal lam da google minute nga hongin changin delhi apan lakson sapawa thu thak ingai dinga da google minute so min tumlam gamtela homecoming album apan pathian phan na la te ingai dinga da google minute som ni in lungtang to nga pan thugen na Reverend Doctor Zam Khothang Hauki Papan Naho Isep Le Christian Heutu Chithupi Zanga Thugen Ingai Dinga

Aguk le minit som tum apanin akas wani jorjan pur station apana kha khyak paite program ingai ding hei huna zen ngai sang apan pathian phatna la te ingai dinga daguk le minit som nga in mar program ingai ding hei huna joshua laldin sang sakum apan pathian phatna la te ingai dinga daksa gi le minit som in thado program hei huna ngai nu haukip le lom te apan pathian phatna la te ingai dinga daksa gile minit som li in la lam hau kip le lom tia pan pathian patna la te ingai di nga daksa gile minit som nga in school nao pang te to ho lim na vani kim le Gandhi Memorial High School akai nao pang pol kwa te to ho lim na ingai di nga dagya ta pan in Delhi le silong apana lak son vaipa watu thak le sapa watu thak te ingai di nga dagyal le minit som li in akaswani chorchanpur station apana kha hyak gangte kampawa pathian phatna la lalpol le lom tia pan ingai dinga dagyal le minit som nga le nga in tumlam gamte la sendi peti apan pathian phatna la ingai dinga dakwa le minit som in hindi lem chin la prathana chi film apan ingai dinga dakwa le minit som ni in manipuri lem chin la ahing ma mei chi film apan ngai hya in dakwa le minit som thumin mumbai apana lakson vivid bharati ingai dinga tuni hunse masa jingkalam dak somin khak ahiding hi

0: Pihating ahita agas vani chanpur fm megahertz lalakhat point lepan hongkipuang khia ahi tuin lungtang tonga thugen na doctor jam khathang hau ki bapan christian heutu le na se phoi chi thupi sanga thugen man phatak ingai ding
1: ung lam kai le na to pha to ning ahi tuma kai tule chen na wanuri si ibet le lam kai ding deja thanum mi apung jing in ahi wang sit te in ta sa ke vai pu na lama lam ka hi na le saga waram nam ka hi na ke bang le tha khan in i gel hi yel khil jivin aphamo in wang sit ta hi tunya i chang hanu hin hitin ase je ko hi le obung lam ka la pan nu ma chun na to pha alungul a hi ati hi se thu hi so sa pulin obung lam ka ho thu do la ala su a hi ngai dan phabe la chumin anave hite khatna hobung lam kai le taslam lam kai akibang pui achum chum ahim pul te ho phal lai chun rom te le lai ahim rom leng te bai pu dan pulin anase pun ahim tulain mi kon khan in he thim lo ji un hobung tulsung local area gambi chule hobung pumpi dinga lam kai ekhilen teng le government lama politics a mangin phungle sang chilenam a hen jive phanang sangin tula hin manpu gama humu ho la zong hitobang ngaidan omtan hi hitobang ngaidan hi patin tu to kitu lu a hi ja gel thi hi sansko somkol gate kumin yesa pat india gama kongkile kit phachun kolkata kagi in methodist or guest house kathunge age sausuba lamkai dinga marathi nunga khat bombay pat hen sol pi chu bengali hon amo mi adeji un tatong thelon an koi na hi ubs graduate a hiji in breakfast kan hom honin ta na kaman pi na hi kolkata humung ho chun bengali khat ma ma ge saus a ave calling in adin a hi lamkai dinga ke sol nu chu maljin asu time kichun ipesi ham alam kaudiu ama ho mengolomi adeji wahi e hol azong holam kai ho hin ipilung put nei puma pathina eto ham ti hi kigel phat angai je nina hobunglam kai hina bible achun hobunglam kai hlinna tampi ek sune hitche hezing puma tulai hobunglam kai ding ho ileng jibe hobung hon hop thuma hop ni alam kai lenna ya bol na hi hichana ilen ta nungun jong bang sin te in aleng ho loi khat ma hi am ho de lo le anem sin ipang ji min a hi patin de pa cha the se phat the lam kai ho chu anoya ho hi e ve mi ping tha di ta aman lagao thil pi achan he thi ma patin le leng gam ma chal na dinga mang chathi ho ahibe lam kai chu lagao thilpi achan ho to sa ning ahi wet sa nan thu se thim ta kha le mil thim ta wai hom thim da gin sa ding ai pui wai hom thim zo se thu se thim da gin sa ding ai di pui hi je chun mi ama lagao thilpi achan nung zui za man sa ding ahi mi kon khat ama la alam kai hin do la lin che cha ahela hobung la athu seile athil bol ngai thelo amin mangsit omle na him ni na lam kai lo ding ding chun pathin angai lut ning ahim sum ngai lut inchen sim num le pipun ngai lut lam kai hon hobung asno pha ve hobung lam kai ding chu apakai pa angai lut ning ahim pakai ngai lo lo athisan na cho sa humung angai lut ning ham mi ho angai lut angai je tulai pathin na to dan ho ivel le pathin ngai lo mi te ngai lo lo akitamin lang sit o me pathin in mi te angai lut ji a acha pa je suli sin a hin sol a hi pathin na ngai lut le no bu mi te na ngai lut ding a hi pathin na to du da tong num lo hon pathin le ami te angai lut lo a hi pathin ngai lu a asim sa ami te ngai lu chu na pha ato num ma ato te ring a hi lina na to zong to

0: mai bol mai mai bolu phomota bol om thi je bol ta ta to ta ta nga je pathin lung lai na kham le ami te phat chum pi na khama to phai nga na na to pha tong lam kai chun pathin de pi hin khu aman ning a hi tu lai ho lam kai ama de banga chona su se la sa atam ji in ho bung ama chal the pu na hi su ti sang je sumin su sit na am zo na hi pathin su sin a ami thing te le to ikiloi khom va sagaw le ta sa khang khoma da khang khom da pathin e di a hi thu chai na ho bung lam kai hi le lam kai ho la le adang ho ki ve phaw hi ti pathin in a di nga i to le ho bung lam kai le na to pha to ding a hi thuma kai tulai chena wanuli sit ibet le lam kai ding de ja thanom mi om zingin a hi mang sit te in ta sa ke vai hop na lama lam kai hin le lagaw lam lam kai hin na ki bang le tha kha na yel kha ji hi aphamon mang sit kasan a hi tuni sang thinu hin hitin ase je ko hele humung lam kai a pannu machun na to pha alungul a hi timothy thot khat na mungthum chang khat hi che thu hi so za pulin humung lam kai ho thu dola ansut a hi kai dan phabe phise a hin la chomin anewe hi ti khat na humung lam kai le ta salama vai hop na lam kai ke bang lo achum chum a hi polte ho phal lai chun rom te le lai a hin rom leng te vai hop dan polin a se pun a hin tulai mi kon khat in a het thim lo ji un obung tul sung lokal gambi area le obung pum pya ding lam kai khilan teng le government lama politics a bangin thung le chang chilnam a khen ji ve phan nang sang in tulai hin manpur gama homu ho la zong hitobang ngai dan om tan hi hobung ngai dan tobang ngai dan hi pathin thu to kitu di hinam cha gel thi hi sang ha ko som ko ri kum chun usa apat india gama kong ki le ki phat in kolkata ka gi in methodist ho guest house a kalung nge a guest house wa lam kai ding chu marathi nuwa khat bombay apat ahin sol pi ule bengali hon amanu hi adei loji un natong thilowin akoijun ahi ubs graduate ahi ji in breakfast kani hom honin tauna kaman pi in ahi kolkata hobung ho chun bengali khanin guest house chu avet calling adei jun ahi alam kai dinga ke sol nu chu maljin asu tai hechun eps ham alam kai diu amaho mi bengali hon adin ahi e hol azong holam kai ho hin ep lungput nei puma pathin na eto ham ti gigel phak angai je mi kon khat ama le lam kai hi na lin che cha haila au bung athu se la theilo ngai theilo amin mangsit omle ding ni him pathin na ngai le au bung mi te na ngai lut ding ahi hobung lam kai panum chun na pa alungot ahi holam kai hon i pathin thu se le in now chi khom ding ahi pathin in na pa tom dung ding in wang bu ta hen
1: fm megahertz khal khat pointly o india radio to chanpur health and heart lungsung le dam theina programa christian leadership and good work christian lam kai le na phato thupi a ren doctor zam kho thang ho give to say na ngai thayu hi chan chu hi tai
2: akashvani chanpur fm megahertz la le khat point le pan hong ki puang khia a hi zinka lam daguk le mini chom thum hongin to kitanin paite program ingai ding o hi

Akaswani Chuchanpur tuni ni hlahlam ni den gup le akima hlinting le Priscilla hlingne kim le loi hwakuna pathin wa chuin la ki sa ingai diu chule pate ni khu a hi to ki hlona Reverend Dr. Khaiza Khama kuna thu ki seizong ingai diu hi tu jingka ni den se gi minute som thum a hlinta to ki hlonin thado program a ki chaitai montina program ngai zo si ni khu mannom

0: na?
1: Yes.
0: Nang ni min lai pipi ham se ano?
1: Freya abane ke class 10 ke
0: hi. Class 10. Freya class 10. Nang la.
1: Ke min che le chong boy thim in class.
0: Ching boy thim. Ai le. Ibusna ka yu ham.
1: Ka school menu che hi le Gandhi Memorial Government High School mon nom hi e.
0: Tu lai pin bo lai to ham.
2: Exam.
0: Exam bo
2: na. Exam ka bo lai to.
0: Exam final exam tam.
1: Yeah.
0: Ai le nom na de exam.
1: Ah nom na cha. Mama,
2: nom na tu ni he ka la si.
1: Ai ba, ai ba, ai ba, ai ba, ai ba, ai ba, ai mi pao pen pen na ka ba lai lo.
0: Hey ha. Nang min dom choi hai na. Dom choi hai nang ipi na tha no mam. The hobby ipi ham.
1: Ai ti dan cho miss
0: hobby di chu na. Mo um ting le ipi na bol no mam. Reading na bol no ham ale kichip ham alo le la sa ham ti ho.
1: La sa la na reading.
0: La sa le reading na. Reading ti pilam ban sim no mam. Lekha ham le thusim bu ham
1: lekha jang thusim bu jang khasi ka simple po wal lekha
0: nimin thang nang la
1: ke jo painting
3: wo am phale milim ji ei lo le la sai ka than nom si
0: me milim ji na le freya nang la
1: ah kamo am phale la sa to acting
0: boy thim nang la
1: ke kamo am phale kalam ji la ka tha ji
0: nang lai pina than nom am
4: ke na ka ka mo pha le na ha pe na ka pen ja la ka sa ja ban le pa cha ka sim
0: o pa zo le sim the na a thang pian la sa thang ma hi so gavin a ko dile lai za dang mo mi khatin freya na sa dham dom chon sa dham ni mi thana sa dham
3: da sa ka than nu min ei wang ko ni mo le
0: dom cho hai nang nang sa thang o tam khat som sa khat nang num pen pen la chu hin sao
1: ni ka sa ho hi nang ni he the la di bo ni
0: e di da na ong Hello, Bicho. Can he take his own and a sad non pen pen sata? No hobby singing tonight at all. Sometimes,
5: hello.
0: Freya and his out of hot.
3: If you pause on a hollow
0: now, hollow.
3: It's like apple. Sarah, don't soon run good cat.

0: ye pa me alenga milin mate nangla stephen nang aim life chipi hai
1: ke le kan ya apna hai kalungte bhi kai ai hianai pon pa hi engineer hi
0: ke pa me nalung tu bazong hoyin na bon javin nalung tu dung zui chenglo hing chi vilang ti hi ka ki de pi naw le ka wi su zong hin aban le ipi ham humi hemi hobi ke le chuna na imom ting le bonom ipi ne so ke chula ipi ham hobi ne wa se di bo
1: kya chu le gardening hi hi
2: ya bang hi hobi chumang chum pon phat ong pha pha le timing nu zia chum chum me jing
0: james jang go ginang la
3: kai kobi football pe ye jing
0: football pe ane football pe le na footballer ho kui ham na ngai sang pen pen
3: kan football la ka ngai sang pen hi ronaldo hin na ma hi kya bol e jing yakyang mi kya bol ka den ban le ke yang ka kya bol nu min na ka kya bol jing ka kya bol le ne ya hi ronaldo ka ngai sang
2: kya hele messi hele ezinga
1: kya kya zang messi ezinga
0: oh ki ba a chei na dinga na sei no mo na bol no la na sa no ve ale thu chi na sei no bam ibi na bol no mo bam da da na so thei di ham
2: la sa ri de na chen tuin ke ho le si si ba room singa wa ke ba ben tu ma chu la sa wang de thei bon de
0: la na de han om le sei wo
3: student life a ding ai ngai nu ma um be se pon nai bang en lungal na ta go min ta nang la zinga chi de ding beni khong science au ka ngai nu pe ne tu lai
0: ke pa nang la zinga chi de ding beni khong science sa chu na

0: abanin pa teni hu ehi to kilhonin pa teni hu thupi doctor Reverend khaiza kham
1: akunin anangai zo hiti pa te zo se ngailuna salam kain bole tunia pa te ni hu kumtam ta in manu ahita in ain tuni pa te ni hua ilungelu atha be a pa ihi nau iki gelwa palol hing kahinam ai lo le palol hing lo kahi am ti ho ki ngai tu na dingin tunin thu tam lo kan sei no min ahi he pa ti la sang ni le som le khat december ha pastor elvis ne lalin ain sa do he chela khu january som le nga sang ni le som le khat igamuwa gospel centenary lo pi tai man zo he chenuwa hi gospel kumza ki mangta a he jong le mi pa tam ta hin khu abep bep he jing na lai ho in sung le zili cha jong ngai to lo wa le si nop sa na le le si thil ho a ahin khu ki pi a um ho po na na be set ji in che la chu kana su ka hin kum sa gi to bang in a ngai ta win che sung a hin mi pa tam ta hin khu jong hi che la ko nam ki khele ti ho kana he in ka ki pa he nahi kum som li le kum li pathina ka tok nahi tu april la hi ahong hin na hi ta in chesunga hin igam suma pate o hi gel kho pena kana nei a hin khadwe lukbung som lenga a chapawa mangpa thusim khu kangai to a hi le e che bible la wang khu chapawa mang thusim a hin aiwa e ho gamil kangai to a hi le chapawa mang yong su atame hi jong le pawa mang tam ta umje a chapawa mang tam hi dam ti yong ngai to lo thai ai pui ye chun tunin che hi gel kho na len ta kanai je in eche chu thoma sa in kain koin ahi pawa mang i zat yum na laiwam igam sungwa chubana i bible ve nai le in sung zat li akimu in ho ing na thu dol ai lol hagaw lam thu dola ama sa pe na hi lazarus to ki sei khom pa mi haw pa i ve na hi le ama hin ain khu asaw achomi he pui ahin la aum dan hi azia cha jong aki sei pun aso pi pasal nga ane ho cha ke se ye chuti choi le dam so be se lo khat to ai dam ti yong chu gel lo thai ai poi ai lama hin he che hin khuwa agel do man lo hin khuwa agel kho man lo al hagaw a ding chu thi khul khul age pha na chun me sa le dang cha thu a ken thei ta lai chun abraham ang sunga lazarus amu in he che lazarus chun akhut muwa tui ai di ko na ale su da na ding ti na thumin ain abrahamin a phal pe po ni je yo chanaman again thei be senin ha sa sama ma jing cha chuna su pi pasal nga ho an gel ba ta nei aso pi pasal nga ho hi ama zot lam pi ma ma zo ain zot zot di wai ti jo a het ai ji chul ain kho wa ki khel na lo wai le ama su na mun ma ma zo su pi te ho jo hu hu na ti gel ho ji in ama di ga taw na chu san hi talo jong le tauna dang khada su pi pasal nga ho ari atau ki din nahi he jong le a bible thua thu sim ji het saw ahi he che tauna jong chu don but ahi tapu nahi doctor iron sign in a sei banga chun he je ta

tau na hi tau na ma sa san lo banga jon ki sang lo ai tai hi chun ucha nga to ache ma sapa ama ho gu bi damuna kim su diu hi le kilome ana ti nei to ne he diu chu mi pa na in sung hi nanga ki ngai hi mai the ai he chu nang na pui hoi lo wa he le min hagawa so cha na in sung ki ma nei ding ti asei sei lai nangin na in sung mi te ho thi namuna na pui lo na in sung ki ma damuna kim su di nai khat to divem ti ho zom ngai to lo the ai poi abana nova imu win nova ai le chu pathi din thu a pi nang le nen sung mi te ki hu hing na din kong in nei ki sai na ti nova hi a cha ten pha ta na thu a ngai na he nova cha pa thum ten a pa thu a ngai da ri ve na he ki dang ta chu ai a pa vision ai lo a pa ko ma pathi thu a pi chu oi tai na ma hon a no mun he de jun a pa akitho pibin kongin nei choki saun nowa in pathin thupi angai je in acha te ama thupi angaiun kongin nei kari ki saun to yahu let phat chung mizo si thilai dama ho in sung chung athi tapu bin ai to ni mi pa nang ji an in sung tam dam ai lo nang ji an in sung man tha na lu dam ti ho ngai to lo thei ai poi choba nei bible la in sung ben sui thei pen le ikitil khong na di wa ka dei chu Joshua le in sung ai Joshua in sungai le kele kein sumi ten pakai kin jeng ka bol di we anati Joshua na in sung he chin sei in te kati nai ai sungal hagawal hasam kha ai lo le pathin ho lo kha ai lo pathin na sa lo kha danum tale hi che thu ya sei thei lo dei ai na Joshua in lung ngam pilin he che thu ya na sei yin kei ma le kein sumi ten wa pakai kin jeng ka bol di we anati Israel pa te zo si ako khom ho chu so na anani nei to ni mi pa hi to bang sei thelo hin dei um le jing nei to nai kam sunga pa te hi ta nang khang chi sa zo se hi jong le pa ki ti hi a zat li umin ka he in e che ka sei nom choi le pa le cha ki ka thu he number 1 a chun a pa pha che ya cho cha pa yang hum pha a umin nei a pa pha khola a cha phang e hi de ham e ti ho a umin nei kam sunga hi to bang pa chu nei em ani na chun apa phalo jiya cho chapa iti phadham ti apa cha ahin ho ibenai le ani ni ala di umlo hitabang pa cha cho umki ne nei apa phalo ji a chapa lu phachum lo athum na hi ai kil le lungdon um ta kha dei apa pha ai wa nga chapa phalo te te ti umi nei o apa khu banga pha a chapa iti ham iti jo umki ai ali na chun apa phalo a cha phate te umki nei nidang lai upaten doi hani wang ka anati ho ta banga apa phalo se jing jong le achapa aphalam ain ho la khangdong cha pathinan ki ho la khangdong cha hung ping tha ain kho ki su di a lekha phata a ki sima dunia golang phata hung hi ji jong phata hi nei ding in sung phata in sim ding pyo jong a u mi ne he joi ki je la he le tunin mi pa nang ui to bang pa nei am ti ngai to lo thei lo ai sang ni le so mo apat kain sei jing ke chu che ai pa pha na ne ai le pathin thang wa e pa pha nei lo wa na ki gela ai le ba nang khang in na in ko thu sim he lun tin pa te ka na chong ji dai i city try on he pa ti la asa na wa jam khun thu ma kai in che chu ka na sei nei tonin mi pa te ki ho le hen i pa khang jong chu i he pha win apu khang jong he pha di ri be i do bang pu na ne ya i to bang pa na nei neyam tunin ki kholin lang e cha ko na chun tunin nang man i to bang pa ka yam ti yong chun na ki khol nga ya ai pa pha na nei le pathin thangwa in lang na pa sa nga phajon bol na lai in pa pha nei lo wan ki gele wa chu dunia hi o kapala hi ti ahin kapula hi ti ai ke khang be a kain sung ki seminge e je chun ke khanga kunin kain sung thu sim hung ki khel ding ai tai iti di wai nang khanga na in ko thu sim ki khel te te dei a phalama ki khelem a selama ki khelem che chu thil dang i ma je hung hi pon ten i to bang pa na hi am pa na hi na i to ba na gel kho am pa hi na hi na chun i to ba hin kho na manam ti aung ki ngam dinga hi e chun tunin pa te ni khoi mi pa zo se pa pha he dingin kain te mun a hi pathinin na pon chan phathei bo tau hen amen

0: It's a layat sunang kumis that you mean hate them.
1: Ilaha kum som le level. Kay na lay.
0: Kum som le level na. Ale iti da na to national team na India national team ahi na hunglu the ham.
1: Taka ha under 15 you lick kichi mama. Azo North East United te to it kong kyo wa ta cho North East United under 17 in kaluta. Season khat kong kichap chai wa he. Kichap na wa you lick ho kong kichap na wa. Quarter final kaluta ta ka cho man scouting hung bola game ka chiwa ma game india under 17 game ka chiwa ta ka chule select mo mu ying nai lo ta ka chu thakha thani lam ko ma ta chu hung mu pan ke
0: oh atile national team to india national team a hina nang hi captain he ti jong kana za in na ale hi che hi ti dana nang hi e thing lang mi la adinga na hi che national team a chu captain chan hung kai the hi dem
1: kan le ka gen thai pa ma i jo ko ste ten hi amount ade idan ne chulen le ki hedik lo e ya jo amount bowler ti jo ki bowling ama match ground sung hi tai la ground polam hi tai la ball the ki bola ta jo amount tu tu kinung yeng hi amount captain ti jo amount na en bang ti ten hi jo ki the lo
0: national team chan ge na hin pe tai na international chan ge ya na ga pe hi I chan ge ya na lungela na ki pa na nei na yam chule ito banga khangdong te hin hi che football na pe lum hi pe zom le ti na dei sa dan them khan hin se ki le chun kanu me
1: e ya ding a le ne wa pa na ne ki tu pen cho ball pack e ya ding a cho le lo ball pack chang chun a ki tu pen cho national team india national team mina ki chep di yeng ama ama sa pen hin la to under 17 hi la pathin zara dam zara le dang ho ale ki chep the na ding in ki ki ham bol tin india national team a ki chep the na ding a cho mi him pa cho achum chu me ama nang ale ke ale ki bang lo hil ni a he a cho a thupi pen cho ki ham boling practice ho ale nun ki lo din cho
0: nun le khana he na ki chi mi kha chu nun le khana ti en tho poi mo in na ne le cha hela thil ne le don ho na he che lang panga hi nang in na khang dong chan khom pi ho na to hi nang hin na pe na hi under 17 hi na under 17 na cha pang ki chi mo hi I to banga til kho na na nei no mam thong khan in se ke le chu ka no me
1: ma sa pe na cho kham the im him ball lo din ka jo le kham the cho I lo to a practice I ha ball la ya jang foot ki to khola ma I ha ne ka le I practice ball ole hung ka de shek telo ma jo ho avoiding pa ka sa
0: ti le chapang ho tam ta nang chan hung phanu mi tam ta ding ka ta san na ama hon ahung pha the de diwa chu I to bangin pan la leo ti na de sa em
1: ka gen manga khama ma sa pena chu pathin he jinga nu la pa thu oya aim aim ide na I top na chama tun the na dinga chu bang banga him ein le ki ki he ten tin jo chu discipline ta kai ju jing na chu ke tun na chu bang ma hilai lo ya chu lam tak ki tun the hi ti ge
0: ale tu lai ta I team mina hi na pe am football hi
1: ke tu lai da not is united ta kitchen ke
0: oh north east united mina na ale mabana hi ipilung tup na nei na layam
1: mabana cho to he under 17 hin layam wa under 19 23 senior team chanama mu ding katupe
0: ale hi chen tu ho chu lol hing dinga na kine mam
1: kine na cho ne ile nga ya ma kin e ile ki kine mi tin pathin sunga ba pathin sunga kal sung jel di
0: chule abana kan do be nom chana nangin hi che football pe na itu bang vision na nani ya na hi chan a hi ipiha professional line da na na na kil a che chan hi na na thun the ham na football pe na them khatin sei be le chan kanu me
1: ai cho ne wa ki cha pa pa na cho india highest level football ki chap di so na ki tup jing ma ai ya cho en le azoni saudi cho ki he thawa ma ai wa nga cho ball ka ball ngam de kabol ngap de akiti isu ka chuma alain chan ki zui to pe kya to he halfway le ki tung nai lo ki pan pan pan kya ma zoni south akum na lai zo bol ngap ding a ki sak jing ai
0: ale hi che chan hina na tun the na dinga chu pan ha ta na nala dinga hi na hi cha pan na nala da na na labor pi da chu them khat ni se le chun kanu me
1: ma sa pe na classic football academy kana join dinga he admission hoi sangu gop tin anako iwama thathuma di ya jo jo kein kein ko te ko mai sum nget le admission bol na di kanget le ei phalsak bek po ama ja he ke he kaloi ten na sem ho kom ho keng ta ju kon kan na panga ma keng ta ju kai thakhat kan na panga jo he kapa hung dam lo ke tai sum hi kapa dam lo nan khong mang ki ta jo thakhat khong pan ki ta le thating lon khong hai khawa ma boi naam jekin jo he phaya tribal market a thingpi homa ho kong pangama thakhat ni khata he jani ni pe

0: taxal boo ko xolle sango kon ki xollo ga ta cho admission o kon ki bolen tin kum khat ting lo wa gal hungum ki le dana gen manga khama classic football academy kom la ya ka u coach le he ma khoto loite coach o ong ki hewa ya cho hung ki howa ke line di khama bangalore ka chi na di line kha hung sup tu sa koi
1: it's like ta na coach chu koi hamle
0: coach go gen ai
1: hite football pe professional anang in ni to banga hitai na ale hite inchen khosa mi em khat hina dola chuna kiwa na the ta ta na gel em hite football pe hi
0: ai adinga cho bangma khamla ki munai lama to ai ISL pe kho kho kitung le cho inchen sim khama cho umma ma ai
1: to football ki pe kiti cho to ai national team ana pe hi na northeast
0: United
1: na national team ana pe hin ale hiche chu kol le vai jong tam ta umding a hi e thing thang mi chu de chum ta nang nan len hi na ki pa jong umin hiche hi de chum ta an ve je wa captain cha hin na thu na hi dem a hi lo le ipiz a hi dem
0: dana again manga kha amau te ne ama amau khan manga hi ke ya kha amu achum umnin ka gin jama midanga pani jojik chule hintin amau a decide to yama captain di khole mo gen seklo ya match ma sang deu do khona hung gen sekwa ya cho mau khan bangti agel him chuken la ka hetti pu
1: la khang dong chan pi tam ta na football pe lunglu tam ta umin chule alunglu lo song tam ta umin na hin la alunglu tam ta hina hi cho hi ito banga advice na pi num em
0: ma sape na cho kgen manga kha ki hambo jing ning ma in ko ten tu lai ei thing tang mi te chu in ko ten na phal lo le tam mo bo thim tak tak ei sanga thim zo le in ko ten phal lo ji ka bol hai tam tak po ma jo ho phal ki le ei thanop na jama e chi jinga le ama le ni kha leng het pi un tin ma na thanop na na de nan bang thing an de im chu nen ko te chu tak lang le chun ama le ne thim di we
1: nu le pa ten pat i chan ge ya la pi le o pha na sam them khat nang ma ngai da nang in jong tam ta na na tu tai na na admission feeding the sanzon ha sata na na lodo hi na he che chu to alung lut hot nu le patam ta he thiam lo omi na he cho chu ito bang ting nu le pate hin pan la pi le ti na de se em thiam khat ga se le chan kanu me
0: to a e sak banga kol te ki te me te te ho ye le ai sa nga e ai thing tang mi sa bol pe dok tam zo um ta zo ma me te mi zo ki te ho mai kem te la ain ko te hun mau cha te ho achi awak vel bang he athanop na wa khoma 100% support ying ta ai thing tang mi te ju le nula patel de idana tamzo kisol gu sekama ichatyo de nalam thanop nalam cho hep hasek lawama amao de sak nalam amao phasak nalama cho sol gu sekule ye phachule chatyo hole hu athanop nau changle hu mangin tinma amao kisuk mau sukshit na bulpi leng the
1: alas na pena ka hindo nom cho hile nule pa in na chachan nong thun da dinga hi support to a pe poi chong na pi te te ding a hin chule chachan ge nong thun the na pi pen ta hin tem na ti em
0: ma sa pena cho pathin zale ama bana cho nula pan bangde support poiti lele again manga cho ei de ina en ituk na ha ong head pha to lama ama un le ang support lo thelo ya ma sa pena cho athin ya zo nula pa te ha ma zo a he mentor to mama ke ko coach te ti de ko te ti de ho he ma ho a hi jeng ai ka football pack chan khom pi ha khang dong ke do banga ball pack ka chan khom pi ha mi hak sa ho cho itun na diu itun ma sang se hak sa hen la bangtin gim thena ki tok lele itun na diu itun ma sang siyo chok ha pa na pa nga pang tun tun jing din kong chile.
1: Akas Vani Chutanpur, Mr. Dalal Mungangte, footballer under 17, North East United team captain, chule international player to ikiholim thaynaw hitan hi ahitay.
2: Tua inangay tak, youth program hun siya. Footballer, football to kisayal o chinanga. Akipan ahi ihunom laite dagyat hunging toding dag sagi dagyat hunging toding ai to kitonin lalrin liani le alom te kipatin mizo phanala ngai khyang na inani zum ding

0: akaswani churchanpur fm mega ha jale khatpoin le panung ki puang khia a hi ni tak dagyat minute som agin tak to kitonin senior citizen hunse hita to huna pastor khub khohel ama to interview na asaini ngai ni lam akipatin episode khanna ngai hyangna in nei zum ding
1: Akaswani Chuchanpul Hichihi Senior Citizen Program Kiti Mi Pilhing Adia Te Sikumtam Langho Phat Bi Ahi Tuni Senior Citizen Program Ahi Salut Ta Pu Hup Huel Hong Sai Retired Senior Pastor To Akaswani Chuchanpur Studio Muna Ki Haulim Na Episode 1 Ini Ngay Ding Ahi Ama Sapenin Pastor Pu Akaswani Chuchanpul Minin Kahin Leme Tuni na patman tamta anahin piziin, kipatu kahin sayin. Tuni ikihawlim na ding itopi nga inilut masangin, tudok hat kahin na inumin na. Pastor po, nangin ay ho hiti Chuchanpur Station Radio Program hinanangay ziyem.
2: Kung ay jina cho, tula po karit dosita, albang ato, kung ay jina cho.
1: Ahile. Radio program hi phana sa hinam ipitinagelam program si dan ho hi hitin ki bolzep le hoin te tilungyal na nayam
2: selam pang bang chu sei thei ka nei khlom kho main aki bol bol nam bol hin bol bol ho pha ka sa su ke hi pen jing a sien ne yong kam pui a pha cho jing en che dan lung pi ho hoi ka sa su ke jing
1: ki pa min tu lai hi radio a umbe ta po in chi ji hin radio program ngai jong hi ha sa zep tai na pa
2: hi chu
1: tu hin radio hi zong le na smartphone na choya hi le fm radio a hi channel fm zakhat lakhat only megahat sa lut na na pura chom chom ho hi ngai jing the a hi in che ho radio program a hin program chom chom phat chom pi thei ta tam pi o min na in che lo tho thing pu ki han lang kho chiang veng chen dan chu le dam thei na lam to ki sai program han lang te si ho program chu le chapang ho program zong tam pi o min na ngai nom om ta ta hi ji chu ma ba na zong nangin smartphone youtube hwa zong hin anangai jing dingin kahin timin na ahile tu hin tu ni ki holim na dinga hulut ta hitin ama sapenin nang ma chanchin ti chu nang ma le nang ma self introduction hung ki bol chun phante
2: a ke pa me te bang phan man tam ni mu sa the yeun na chung ke pa thu kain phung ma san ke hi kahile tar som le ku october 1944 a hi hung jang khwa na ping chu kan sang ha ja ko song gu kum chun kong ki pe mu vin kong ki lo